atumye mo blo ho fo no wa hu ye mo bo ye ndima fo ye nkama fo ye koma fo ye mbua fo no wadi akon aboa ye na wadi ye aka akratia se fo ho wa ma ye nkwa asombu e wonanim na wadi nkwa ni ahodi acheye ishranka ye

onim se ono wo ye Jew ni na wonim ne etro kronkron aka na enu do oji tumu no wan pese obegbo ni mu ase e bia masa onipai ana sa papai e man yi enti ebe to e manim no febufu kese e han ni wo modikaya gate mana esese okoto mi na won koto mi empani fopo woni e wobie ni woni e di mu koto mi na won aso koto mi metre o nyansa metre o bibi kakra enti

see say yam fa him sorry him a dia o see him a see dia tin tin tia ah yadi body kaya sense wa obi ejine ba bi obi hunu na ye ni mguasie e dia ma jufo na ye kum wo mu ne yase o mase sabre no na sa dua no a modikaya hema sima no ni eduo no aseso hema dia o sima modikaya si yemfa ne seso no ni e de hema no aseso amna hema tu yesa e ka modikaya ntomu no no no ano atona mu na mu afidia

0: Adi boni biara. Eno me sem biara.
1: Asempa.
0: Dami mami siye. E dami papa siye. E dami yiri siye. Na e di mani memenya. Siye nye wani mua dumua. Ye kotu sewe yesu di musa. Ewa di. Jiye frimo. Ewa di jiye frimo. E funso biara. Edika phobia ye. Na umu niho. Na uwa sotini.

0: se enkaya na mo beko mani mo na mo beko mo ma fo mo da e wo Yesu Kristo di mo oti nyeni mpa be mo de yi mama me be pa jo yanko
1: I'm not going to be able to do that.